Pangunlao mga tato. Torres toko talohulondalo ma iloan dobu mialo ma pilopotulu delio te Jeffrey Taha longarinaya olok dokuteri Muhammad Rifki Hulalata to rumah saki Siti Hadija kota Lohulondalo. Ika subsi Penmas Hubmas Polres Kota Ibda Aristiagani lo otanggulai to ungu putulohui lio te Jebri Buti ma maolo ngaro-ngaro to rumah saki tidoku piliti lio iluntuk dio boli dilangkah utio te Jebri ma ila upiolo polisi uma pilohilia lio katalangani. Polisi malohimo a barangi ulo wali bukuti. Wau olo utanggula lio bukti fisik. Wau talo wali sakusi lo utanggulo talo mate buti ma huo-huo. Talo mate buti ma tilahangi alo polisi uma a anjamu ume ulunga tolo taunu. Masatia matatahangi to Polres Kota. Mengulamong tato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mongon dula awa mongon tato. Pemeriksaan kesehatan gratis mialo CKG tohulon dalo modan tetadi pohipopohunawa. Padahali utie hiango ume ipala kisa anihu mo patato panyaki wolo uma woluoto delomo ilanggango. Ita ualo tim kerja gangguan otak Meike Mayangsari Sunardi lo otambulai donggo mo data tadi pohipopohunawa CKG buti. Padahali palalu ume ipala kisa buti alihu ma otawa panyakito ilanggango. Udah liu beti bolo ma o panyaki umo o ombita wau panyaki uwewo liu ma. CKG beti umai pengetawala panyakito ilanggango. Alihu ma hua o nema liu dila ma otapa lalo mialo mo o ombita. Modata tame ipalaki sabuti de ma woluo uma he orasawa lo ilanggango de wito bolo me ipalaki sa. Boli eleponu dipolu urasa-rasa musi de boma me ipalaki sa alihu mo patato sehati lo ilanggango. Pohile lio odeta mo aami umai mo pohuna palaki sa lo CKG buti. Mengulamong tato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.